0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, balad, Dok, matabo sa akong, Dok, na malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuha ang tao niya, eh. Huwag isa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: The year is 1960, and this song is number one.

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Baw pwerte. Nabi, kabati na ko kaayo.
1: Tudte pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Baw pwerte.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Ngano nahurot man ba'y?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige kong lukat og tiket. Kigisiyon mong sa babae.
3: Pagkamay.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulogon doon kay ko. Dali, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitaling tawhana. Uy, di ganin mo maasahan ba? Bi? Uy, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba ako cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamangon niya, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Aniya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo, di kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agad, darling, agad.
1: Wala pag yun na huron.
2: Agad, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ting kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?
2: Agad, darling.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga boardmates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Mm.
1: Si sa'yan, Trixie?
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si sa'yan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si sa'yan ni, si sa'yan ni ng Trixie.
0: At alang aning so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, tako'y uyama na. Mm. Si sa'yan, Trixie!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Good morning mga Ripapips! This is DJ Kanor! Checking in for your program! Magpatukar tag mga

0: Mengkanur, Mengkanur. Bangun nak dera.
1: Agai, agai.
0: Nak kau kan ni jote ba.
1: Siapa ni jote? Pandamai. Alas ucu nama desa buntang. Agak kung jote alas kuatro sekedlam. Wah kau kemata. Kau bojoko di bus aneron. Kau bojoko.
2: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
2: Onsak oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na good, eh?
3: Yes, sir.
2: Onsa ta oras may sign on?
3: Boss, yung nadaot ba na tong transmitter, alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador, tag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alasay sa dani andara ng mong transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni boss. Alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipatong ni balasakon.
1: Okay, sa saan na nagumpisa, haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano to di dok man?
2: Eh, baw, pretty.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man tay kanal.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo niya. Maligo na ko niya. Oh, Apriot, sumakin ko. Ikaw ka ba na mula ko? Sumakin ko. Apriot mo na ko.

0: I have it. What is cavity? Cavity is actually an act of hanging yourself. Example, Noy, ang sablayan, baga maputol, baiman tabi pag cavity.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Murag lamig kay higop sa bukitong dawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuha na ni Bulan para na kaya ko singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noong samang ka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Daling, kabalo ba ka? Ang sibo ni baka, grabe ka ni makakulesterol. Grabe kini makatambok, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Sigyaw-yaw.
0: Kilimang good, upalita po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tag isdani. Tanaw na yung baka, tambok kayo, naliwat na ni mo.
1: O ba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na ang akong daling.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babag sa kututunlan. Darling, lami d'yo kayo mong sinabawang baka.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mabasugot ng tawgon kanila tanga tungod kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Classic FRC on MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Isa na lang yung kanumiro. Isa na lang yun. Mudaong dito kong 3 million sa loto. Isa na lang yun.
3: Number 5.
2: Yes! Bigot! Bigot! Daong ko 3 million! Yes! Thank you! Mudaong dito kong 3 million. Karoon ka, maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na dito ko. Mira pa. Resibo na ako sa luto. Naaramal yun na ako itong ibutang dili. Asa mo itong resibo sa luto? Naaragot na dili ba dito pwede mawato? Di na ako maklaim akong 3 million. Asa naman to?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
2: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa luto imuhang gipangita?
2: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umitaw tag 3 million sa luto.
1: Kabalo ko, kay nagtanong. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka, ha?
2: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tag-utang kanor, kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom, nga napa kay maimo ani.
2: Ba, tama og sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang kang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko magkakwartaan eh. May paminit pata na lang ko sa lunggong.
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: Pato? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si... si sir mo ito. Na... flat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si sir mo nga ito eh.
2: Huh?
1: I need cash. Na-flat yung bike ko.
2: Hi, hi, hi. Bako ka man si sir.
1: Si bakit?
2: Sir, bako manin na yung punsa ko ni sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Maan ba ko man? Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigipo mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Aba nga.
5: This is the sound of Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito kay basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko mag-inirun. Madugay pa doon kayo. Kahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Bantay na dukas ko warong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makita. Anta ka rin ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Oh, yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bangkura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Huwag gila doon ka, gwapa, bayana ka.
5: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am, ay. Bisa pagpila ka oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ado na ta sa office.
2: Panamay, ikaw ni tayo akong kamot. Nagulingan sa mga doon, ah.
6: This is the sound of Classic FRC.
7: Classic FRC.

0: mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko balaga, pamilit gid nga magbra. Ay, tinga, apil ang edad yung hao?
0: 13?
1: At yung okay naman ang mare nga 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
2: Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC. We used to

0: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ako.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, Doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awin da! Taday ako ang masup-sup!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ragis, tiga pagi, mana namanya nasi guak-guak. Itu anak sepanit dulu.

0: Oh, Mangkador. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayaw sa hilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Huwag doon na ba sa pamainit update nyo kay kang kanahana ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino ko din akong umagad sa kuwa ba? Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Usunog man alam minun niya. Ani ha?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindog ang yung buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Naupaw na ako. Ang
1: akong buhok. May wig na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Ang wig.
1: Naikig daw.
2: Napanit ang gumagol pa. Wala na ko yung buhok. Kano?
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Toro, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kang ipakurintihan.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today. Schedule that checkup and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Ao?
1: Ang chan ka ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay ka dyan, Ao.
0: Sige, Mrs. Check na to, no? Mahigday-higday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa banak ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: When you want to move like...

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaini siya kaginpamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to? To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong?
3: Bow! What the?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ngayon mo na garoon nga gawidan.
1: Apay nga yagawid kan, ado pa'y trabaho.
0: Ka, baka mapromotak. Ang kayong tong aman mon.
2: Out!
3: Maraid!
4: When you want to dance like...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Eh, dili lagi ko, dili ko. Dili ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Ah! Manakit sa sunod na. Pakangon na ito na kayo para dali.
3: Uy, ikaw Buknoy. Sige na, suod na. Eh, nagka-hadlock dira. Di ba ingon to ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkul ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Plastar na dira. Sige, hilak-hilak. Kali ako. Okay, sesyo na.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko. Sa pagto na mas kuha, wakil tuli.
3: Wakil yung kay tuli. Wakil nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli. Kaya waka may tubo. Ikaw ang wana tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wakay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugom na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon dyan ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Aliya.
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko bang patuli, pagbuot na mo. Butaan na iba dyan na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mawa nga akong puto. Di lagi ko magpatuli, magbuot na mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Di na ko nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, ah, sensohon ko din lubi.
0: Ani, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Radio.
1: More Suck a B Express.
0: More Suck a B Express.

0: Ah, pre. So sige na ako bitaw experiment sa inyong pre. Lagi ko na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyan ang na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig yung simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: masing-masing na.
1: Masing-masing. Oh, ano ka ba din?
0: Ha?
1: Ano ka?
0: Aw! Oh, iuragan ba ako dumang sarong?
1: Oo oh, na ta.
0: Amakwan, sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
0: Big brata tat ako.
1: O di, anong kinibo mo?
0: Aw, oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Dipisil na.
2: M-O-R For life.
3: Music, Dodo Max. Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Anyo! Anyo! Gresan mo na din ng katamod ko now! Tanong na daw sa magparagay mo ng buradol! Account mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko, Tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Sayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Ay, salamat! Nauman na juntaon kong panglabas akong mga salina o pantalon. Ugas yung kayo!
5: Sir Mang Kanon, naabag kong kailabanan ni Riay.
4: Unsa? Unsa ba na?
5: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban ba na nimo?
4: Unsa? Kanong ako may mo laban na? Kabalo ba ka nga, bagor ako na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Nganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko nimo, kay amo ko nimo.
5: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
3: Kanor, unsa naman pwede mong gihimo na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
4: Dili darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubanon si yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat pabayan na. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na magayo na naman. Pantay na yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko mag-doktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang ulaw man ko, eh. Kanang gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko, simo, miss, kay napareho lang kamay tsura sa asawa ko.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay, pre! Lahi naging kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ang dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pati kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mao ba?
2: Tanawan ako na, pre. O, batanon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga sibo. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Perting kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga ron, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mugin na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidag ka kayo palibot ka ron. Nga doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwa, para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panila pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya naman kasi gawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi magod akong type ni mong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa mong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR. Classic.
4: The 90s.
7: The 90s.
4: The 80s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: 70s.
4: MOR.
7: Classic.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Classics. Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
10: My only radio.

0: ako kung mapatay ko gani. Bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Bo, gani, ngambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Macchow Fast Food.
0: Jol Macchow Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagak. Jol Macchow Fast Food. Dala ang inyo pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Macchow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayon ang imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo, madasig man ini nga himuson. Jol Macchow Fast Food.
0: Jol Macchow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi hindi mo na ini maabtan.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdama.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdama.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ikaw batah ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Oh, tama na, anak. Ayaw na paghila kay. Gipalakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
5: Tingnan ka na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nanong gipahilak mani mo na akong anak? Malag ka! Ha?
5: Ay, sir, may adlaw din mo. Tanangin mong anak mangod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kami, hilak-hilak kami.
3: Nganong hilak mangod?
5: Basta hilak kami, gamay lang, hilak kami. Kung bata ka, wala diyong ka natudluan. Di magiging tudluan, tingang saktong pamatasan na dili mangaway. Tara, nagsipat na dahil nakita ko kay Glawas na.
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

groove.

0: naman ko.
1: Huy! Nubyata ka mo?
0: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
1: Uy! Nubyata ka mo?
0: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
1: Uy! Nubyata ka mo?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: plus 1.
1: Hum, 4?
0: Ikaw naman yung kariyang 1 plus 3. Sige, Kugin! Basta nga ni Budlay ang pamangkot! Ako, Gimper, na ang ginatukso! Ako! Ako! Ako!
2: Tawa pa more!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: mamalhin at sa mansyon, ha?
1: Ha? O unsay mamalhin og mansyon? Pamutos din ha. Unya, layas dayon.
0: Panamay.
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am.
5: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: langgan.
1: Saman.
0: Kapoy nagyan yung kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, paragwa na yun yung padulngan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Pahinda.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdama. Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdama.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Saan naman eh? Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na magkalusin! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: Usay, Cavaliers! Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos! Pariyam na may tirada! Kailan mo nabot ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
3: Ang ginagin mo yung maglagawin ni LeBron James!
4: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong! Di ko ganahanan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
3: Alagong tagod! Uy!
2: Mangkanor, ang saon man ato ni? Pildi man ta! Ikaw ginagdagbalas ba?
3: Ikaw d'yong malasun, Mangkanor ba? Munang pilding Golden State!
4: Usay ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Matap ako Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Usama ninyo si Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito sa tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko lang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Nga pamangkutang Teacher Coco, ano ko no umbra nyo?
1: Ihambal lang sa'yo mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tayo?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Mau! What the?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule.
2: Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kausa man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmates, mga bulingit kayo daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipaari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting, parents, no?
2: Usama niyo. Boring magkain ni mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pewa ko meri na. Kaibaw man ko nga pasar na siya. Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pag yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga tungasunan ang grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnaw ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon ka sa bugnaw.
0: Mauna! Sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo sa imong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Padamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mister, ha, karun.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala, agra pakiling mo. Ikaw bala, permi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, na ginahambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Secret?
1: Secret, kay para sa ilog mo nga perti ka ito.
0: Ayabaw, perti? Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: ride.
1: What? I don't did you ride.
0: Ay, sorry, ma'am. Did you walk the eye?
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hey, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: More sa Magdamag.
1: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Hugot pa more!
2: Pabili po ng pain reliever.
3: Ay, ilan?
2: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
4: Hugot pa more.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Palit na dyan kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit kong dakong aquarium, alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad ni kunot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan niri. Ah! Otsa mo na! Tilapia! Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium mapara sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda din rin mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda din rin. Wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiparty na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangi burot. Nami kayo ka, Nor.
0: Panamay, ikaw niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong ikaon. Ah, nipalit ka rin kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Aung salik ka, Kanor.
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito. Mandong na mo nagnilaban ang aking ulo. Action kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko ibutang sa aquarium.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber-aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo umpisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!

0: Padi.
1: Oh, Madi, kumusta?
0: Iuyaman daw ako si Padi mo.
1: Mata.
0: Amakon mo an. Kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
1: Aw, iyo. Maray nga ni ikaw, Madi, taarog ka yan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo. Pero may akong pigukulog. Iba man ang pigurumansa.

0: mga chong.
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Nye!
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes, kamay dalang doon namin din. Punaong na doon niya akong kabaldes. Uy, si Castrofe na lang isyat. Lebron, isyat, isyat. Isyat. Pandamay, nag-brown out. Nag-brown out man eh. Ay, uy, ganun nag-brown out man eh. Champion ng tatukong team. Pandamay, ganun na bola. Tawagan na kami.
3: Good day, this is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw, sige, good day, good day. Diya. Ganun brown out naman po na din sa mong lugar. Kabalo ba kang gata na kong championship?
3: Sir, relax lang po tayo, sir.
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kay mo champion na kong team. Abi ba na ako sakto ang ato surprise kurente? Nganong sige maya pag-brown out?
3: Sir, ingani mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ha? Kay balo ka, tugay namin ga-antos aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural ganyan ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, po ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Damay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung wala ti kurinti, ha?
2: Brown out, darling. O, sa bagong kamura makagawa na anan, ay, nai-rotational brown out.
1: O, say, rotational brown out? Nga na may kurinti at mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala? Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi. Lain ang rotational brown out, kaya dili na kada lugar. Kada balay na ang brown out.

0: Use conclusion in a sentence.
1: Use it!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! My only radio.
1: Sa gate sa langit, nagtindog si Senyor Kanor.
2: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
3: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
4: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay, ako gitanaw ilawang sa kama, garahe, aparador, what, John? Kapwede lang ko na stress ko mong giatake ko.
3: Hala, kanugon ko di ay. Mili-li unta ka sa sulod sa refrigerator, Day. Uhil pa unta tang duha.
5: Pagdaman.
6: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: like we've got our first real job.
1: Lam nai.
2: The Brits would love to send in the SAS, but the gari grabi nang referensya ka ning talinga ko.
1: Mata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh iyo.
3: Ano si tahan ta ka?
2: Iyo sige dok.
3: Ayun eh. Three times a day.
2: Iyo po. Para sa inyo dok.
3: Pampakusog ininok kay atot. Pampakusog ininok kay atot. Three times a day.
1: M-O-R.

0: Kaloy, dahi magparalumoy-lumoy! Permi na!
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Itaas ang sweldo!
2: Itaas ang sweldo! Mangkano!
4: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Munang magwelga kita. Kinahanglan itaas ang atong mga sweldo.
3: Itaas ang sweldo!
4: Wow na! Mga kaubanan ko dire sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tang tanan sa trabaho! Pandamay, si Busing.
5: Oh, unsa may problema dire Mang Kanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na trabaho rong adlawa? Nga, working hours pa man ron. Kinsa may napasiog da ini?
4: Boss! Busing! Ambot ani nila, boss. Ay, nganong nagrali-rali ni sila din? Ako ganin din yung pangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayo pa mag-uminto, nga dako na gaya mag-sweldo. Kanin sila tanan, boss. Huwag huwag yun na iwaw. Mga way utang kabubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pagtanggalon yun mo na mo sa trabaho ron.
6: Boss. Tama, boss. Si Mang Kanor, naguna-una.
5: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ano sa mani?
4: Wala, boss. Ay, maunganin na ako. Kay dipensante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
5: Wala ganahan, guwana.
4: Kada, boss. Okay, doon kay ka, boss.